Jule piti mimang sangmala I Akashwani Shimla Hindu ngo yangzum dolma tirinki piti dikrim diko sungna hin ten tirinki piti dikrim ke nangla spiti ghati ki shitkalin paryatan ki kol che ten spiti ki arthvyavastha ki kol che tirinki khas lonnye bo tene piti lujungnye bo darenge nahin ten tirinki lerim tangsho de ten spiti ghati ki shitkalin paryatan ki kol che nahin piti himalay virigyu ki jungdu cha de kan sacha minang mati chukun chi khindusya piti himachal pradesh ke tene changshar ki chokla yogasya piti sena pöche gyakar ni jungdu cha de kan sacha la siyasya piti yul mang siya tene piti sawo ni thandu nyaru cha de gasya piti sacha minang mati tangmo yogasya tene iru charo minang mati nyukun che tene gunga minang mati tangmo che jilo tene ringbo yogasya tene nyambole yara minang chukun yogasya piti hane lo ten piti kangri thunbo che ri thunbo che khusimbo che ten thangbi ngomba ge che rikshu midawi phila mina ke da yawasya ngembul piti khonna ge phila mina mati jaga demo yawasya tene wotene lo gunga piti mina mati demo chando asya tene pura gelsa tene kha gep chul kha lo korj lo karo chando asya gunga piti vitam peche de tene minus nishu nelo tene sumchu zam chando asya tene hotam thangmo lawa tene thangmo yong asya tene sangwo ge kha che tene chupur sangmo cha che ngonbo che tene lam gya rang odi gya thing ro asya tene kha gyu che tene pura gelsa kha lo tum che tene minang mati demo chando asya tene gunga december nelo tene february ruba tene piti bi tene tapman de nyung du puchilo minus nishu sanga nel tene sumju wa chando asya pura gelsa khalu tumjilo thene mige re yala mala dona meta che thene mige minang mati yara gunga minang mati thalwa yongasya thene ane ge yina thene den takasya ivi ge yina phal takasya semjeng gela khatar penna che thene gunga piti we mise tangda de ni se soso yokasya thene hoti phile thene gunga piti ro khor tu yongan chigel gela thene experience suma watana josya thene piti ro thene gunga khor tu yongan gela thene yongan gi pile tene khasi chichik chi yoko paasin tene iru chigal gela tene shanti cheche ekant niya thopka siya tene iru yok naashi mi mangbo che kajong mangbo rang otege yong maa siya I minang mati pituru minang kusimbo yoko siya tene hoti pile tene gunga pituru khortu yongan da mi minang yoko siya tene piti chigal gi pile tene chikton gubja gubju kongi nelo tene pewe hindu siya hoti asin ngal tene pituru khortu yongan gi pile tene permit kyo jimene yongan ya naa meka

Siyaa nidong churu nilu tani pituru khortu yungan maangdu pudu du siyaa. Nga lani pituru chigil khab nilu miminaan yunga siyaa siyaa. Ta taksan ujiri gyakhan nilu miminaan yunga siyaa. Tani piti ice sport chechul winter piti gyabi phila minang mati keda yunga siyaa. Tani winter sports ke college che na tani gunga pituru tani ice hockey che, tani ice skating tangna che, seki rang otike tangna yunga siyaa. Tene December nyutong churgu la tene piti wikazaru tema tangbo ice skating chejo ice hockey gyawi tene training campa gozukan hindu siya. Tene January nyutong churgu chejo lo nyutong nyushu la tene ice climbing usaba pituru ayoji chewa siya. Gunga piti soso jidemo yonga siya tene piti khort yonga che road trip la yonga chi ina minang mati demo thonga siya ki ngomba che thangkar ngomba otege dungui tane tane minang mati demo thonga siya pura thando tole kha lo kor jilo minang demo thonga siya tene kaza hane lo tene chigal gip la ha bindu chala ling phiru thopka desa rang yelama la dona gali rang gomba phine thowa tato mandal tene piti yulgero chigal gya homestay rang otegir detu minang doa siya tene wagi piti rikshung che tene wagi lukso rang otegila tanaki phila jar ki yunganda ya kwa siya gunga piti la yul najin thonga siya chigal gip la pura tha kha lo kor che tene sangwo ge kha che ngonbo che nam ngonbo che, tene yulchung ge demu che, tene karu photo tena, photo rang, yang video rang, odegi chizo na minang mati demu yunga siya. Tene semjeng gawu yokwengi fila tene gunga gugab minang mati yakpo topka siya. Tene maang che chigal ge pitiru shin taru yunga siya, piti ki wild animal ge taru yunga siya. Gunga pitiru shin tana ki pila chigal ge minang yunga siya. Halam yang pitirun dawa chik ni se ten de tanga se jar gi shin dana gi pila ten inelo yang wa gi piti tu jhon de gele chigel gi ni bo yang porter cha jdo na che oto khukap to pa sia home stay gele yang booking yonga ten gari yo kan ge yel ma lo do na yonga sia ten song ba ge che yang hotel jong ne oto gi pila minang ma de ten yak po yonga sia ten I kinya bula tene yang gunga pitiru khortu yongche wa minang lelamo meka sia chila sena khol wagi ki iru khama bagi wenso la tene manali route ban funda asia tene pituru lemna ki pile tene shimla shujulo khunu shujulo tene yongu shusia tene lamge wa minang mati yapo se meka se gunga bao yonga se chil sene khama bagi che namla tangmo yonso la ta thar khando asia tene hoti pile tene driver yapo jinye bu yongje wa minang mati khachmo yoko asia tene pitiru tani ikinya bol tani suvida wa minang mati yakpo su thokwa maa siya chilisana piru gunga ina chuu raan ote ke khyandu naa che tani dhuwa light yunga maa siya tani jaga halamdu yaan network issue yunga tani oti pil tani khortu yunga inge la tani rang thandik zuyajilu man raan ote ke kherji ina chi ina thandik zuyajilu yungje wa minang mati khachimu yunga siya tani yamji yin tani ike gabla ane dikidoma ki lunye boshinge na yin

Vai si dok te chen yum ne gi slan chi ti thung den zi trok su program u vakli ha chi to ar me he chuk she das tak ang u izazat ge ki ne chui ki nu namaskar.